0: ang kultura at kasaysayan ng sinaunang Roma sa paraang hindi mo pa nararanasan noon. I-book ang Rome Empire Power People sa museumsvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. Hear the difference. Hear the world. 3ZZZ, 92.3 FM.
2: Ang susunod na programa ay sa Tagalog.

Magandang umaga, Pilipinas! Good morning, Australia, and hello world! Kayo po ay nakikinig dito sa programang Buhay Pero at Buhay Abroad dito sa 92.3 FM 3000. Samahan niyo po ako, si Nelson Girl, hanggang alas 11 ng umaga at tayo ay sabay-sabay na mag-enjoy sa mga awiting Filipino na aking ihandog sa inyong lahat ngayong araw na ito.

Gusto mo bang maging bahagi ng isang makabuluhang komunidad na nagbibigay boses sa mga Filipino dito sa Australia at sa buong mundo? Inaanyayahan ka naming maging miyembro ng Chuchi Full Set Filipino Program, isang simpleng hakbang na may malaking ambag sa pagpapalaganap ng ating kultura, wika at mga kwentong Pinoy sa radyo. Paano nga ba sumali? So bisitahin ang aming website na www.chuchipulset.com.au. Mumunta sa Members tab, i-fill out ang membership form at bayaran ang maliit na halaga na $11 para sa mga concession card holders at senior citizens. At $16 naman para sa mga regular na membro. Ang inyong membership ay valid sa loob ng isang taon, kaya kung ito expired na o mag-expire na, maaari nyo pa rin itong i-renew sa parehong site na www.3777.com.au. Para naman sa mga updates, events at anunsyo ng programa, i-follow at i-like ang aming Facebook page na 3777 Radio Filipino 92.3 FM. At syempre, huwag kalimutang tutukan ang aming mga Filipino program dito sa 3777 tuwing Martes, 10 to 11 a.m. Buhay Pinoy at Buhay Abroad. Tuwing Miyerkules, 3 to 4 p.m. ang Hoy Pinoy. Tuwing Biyernes naman, 7 to 8 a.m. ang Pinoy Gising na. At tuwing Linggo, 11 to 12 midnight ang Pinoy Late Shift. Maging aktibo, maging konektado at maging bahagi ng boses ng mga Filipino sa ere. Be heard, be proud, be a part of the Filipino voice on air. Maraming salamat!

na po isang oras. So, ibig sabihin, magtatapos na po ang aking programa. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nakinig dito sa programang Buhay Pinoy at Buhay Abroad dito sa 92.3 FM 3 Triple Z. At yun, next week, samahan po si Miss Liz Honey sa same time pa rin po dito sa 92.3 FM 10 to 11 AM. And of course, tomorrow, abangan nyo po ang Hoy Pinoy 3 to 4 p.m. And syempre sa Friday, ang Pinoy Gising na 7 to 8 a.m. At of course, sa Sunday, ang 11 to 12 midnight. Iyon naman po ang Pinoy Late Shift. Once again, this is Nelsie Girl. It's a sabi sa inyong, don't forget your 10 out of 10 and don't let anyone make you feel otherwise. Have a great day, everyone. Bye.